0: Ejontontle nthomo na tinati mama di hlontso mama tsepine mona tinati asanda inele kusasa atsama le gentle dust le zix abantwini ho 011 radio the pulse of Josie ki ratile bathong ba re asanda.
1: From sunrise to sunset, the pulse of Josie keeps on going. Keeps on going.
2: Who are you?
1: We are 011 Radio, the pulse of Josie.
0: Re setse ka metsotso robedi fela mabedi pele go raina ya bosupa o ntse o buletse kgwaetse gantle mo o tshwanetseng tshebeletsong ya setšhaba eo sebeletsang ka bokgabane le bokgwetse ke bona ba haesale ngwaneso petrolo ya nyoloa. Ya nyoloa petrolo gana jwale tjena mamedi ho ho benyana. Petrolo ya 93 unleaded e tlo nyoloha ka 3 rand 12 cent. Ya 95 e nyoloha ka 3 rand 33. Diesel in your loga 3 rand 24. Ah, mamidi wangha. Paraffin yo naka mona 3 rand 58. Hai mamidi kamo di mwia aachi hai kona. Ha! Hai kona ba na ya ya ya ya ya ya. Fela he, maemo adwalo Afrika Borwa. Le ka uka mothemong maobane a tshwara ka nnete ga ba ga hopola ntateng yei. Hey, e le tla di hopola di president tse le dilelekileng.
1: The only station with good vibes. 011 Radio. 011 Radio. The pulse of Josie.
0: Sandra ki Sandra masiteng o tlorofa ditaba tsa rabo super nete ya sala ka moramo no re tla fumana tsa sepeti peto rena di tsama tsa majwang wena ka mono ka Johannesburg ke tlo shaba mibila rena ya mata mata jwang mibile mo holo ntate bo M1 North M1 South N1 North injolo ka ofa pana ka ofela bo N2 South bo N2 West. Yes, tla ba re di sheba ga mathalo tsona mono, qola ni fihla o tla ba re neletsa bo Crown Interchange, hore na di mathamata jwang, tla ba re shebile bo Batlu Interchange. Ge di sheba ntate ge di popola gona, di tsama tsama jwang mane mebileng jwale, e ba le rona o ska ba tsama la holo. Fela he, hona le taba e leng hore ka nnete, ebile ke batla re tlo bua ka yona ka jeno. Hona le bothata bo boholo bo ka mane ka Soweto. Mme ke dumela hore ha se bothata ba Soweto fela ho bile re la ga bona le ra le batu wa ka mono wa ward 39 Mthuthuzeli Polani a hlaisa matshwenyeho ka nnete mabapi le iketsahalo tse etsahalang tsena tsa bana ba ipolayang. Bana ba ya ipolayang ngwaneso, ba ya ipolaya, mme sena se tla ka mora dinyewe tse mmalwa tsa bana ba dipakeng tsa dilemo tse 13 le dilemo tse 17 ba e leng hore ba ipulaile ha holo holo ka mono ka extension 13. Jwale Polani o re marao tjena bana ba bararo ba lahletswe ke bophelo ba bona ka leona lebaka lena la ho ipolaya, mme diketsalo tsena di siile batswadi le baahi ba sithabetse maikutlo. Polani ka nnete e leng ra lebato wa ka mono o ipiletsa ho batswadi ho beya bana ba bona leihlo e le hona ho ba kgothaletsa ho batla thuso ha e le hore ka nnete ba bona mathata a le teng. O ya ipiletsa ho banka karolo ba amehang ho kenella tabeng ena e tshwenyang. Bana hona jwale bana beso ba ya ipolaya. Bana ba hona jwale ha ke tsebe rona ke kgatello ya mofuta mang e leng gore ba ka tlasa yona, fela bana hona jwale bana beso ba ya ipolaya. Jwale ka nnete ya modisana re tla tshwanela hore le rona jwalo ka radio re phahame re bona rona diketso tsa mofuta o tjena rona re ka di hlola-hlola ka mogoletsela efeng. Ho hobe ha ho monate wena ngwaneso ho ya lefung la motho ya nkileng qeto ya ho qeta bophelo ba hae. Ha hona ntho e kgahlisang ka diketsahalo tsa mofuta o jwalo. Mamedi ha hona ntho e bohloko ho motswadi e leng hore o boloka ngwana wa hae a nkile bophelo ba hae. Ntho e bohloko ke hore batho hangata ha ba bue le se ba jang. Motho batho ba phaphama ba hlokomela motho a sa qetile ka bophelo ba hae hore no motho eno ona ena le bothata. Nako nngwe ha o rwa sheba le bothata ba teng ke ntho e ne ka kgona ho rarolleha. Boholo bo teng bana ba rona ba ka tlasa kgatello. Ra le batho wa Polani ka mane ka Soweto ka nnete ngwana mme o ya lla ra batho ba Modimo ha re phame le mapoko. Ho ho
1: be the finest online stream. This is 011 Radio, the pulse of Josie.
0: A hari ya ditarong tsena tsa rabo supa ka Shekina.
1: Hadiwele, the Morning Express.

0: filters, no fuss, just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Ya pesa na ko mamidi shebe hantle hona jola ke metsotso e mashume a mabidi a metso e mmedi hantle fela ka morao ho raina ya bosupa vale hona le phetho e kholo tsa maisong ya dikopo tsa setshabelo kwa no mona Afrika Borwa ke bua ka di Isalam vale le ka la meraro ya le haya e leng Home Affairs le se le qadile ho bula menyako hape bakeng sa batho ba batlang ho etsa dikopo tsa setshabelo ka morao dilemo tseo ka tsona batho ba bangata ba neng ba se ba sa kgone ho applyela di-Isalam tsena. Jwale, phetho ena e tla ka morao qeto ya lekgotla la molaotheo ka Phupu selemong sena moo lekgotla le ileng la fumana hore dikarolo tse itseng tsa molao wa baphaphathehi di ne di sa dumellane le molaotheo. Jwale, e sita le motho ya keneng ka hara naha ntle le ditokomane tse hlokahalang kapa ya sa kang a latela ditsela tse beilweng qalong o lokela ho fuwa monyetla wa ho etsa kopo ya setshabelo mme kopo ya hae e hlahlojwe. Empa sena se bolela hore motho e mong le e mong o tla fuwa setshabelo kapa bodulo mahala. Se bolelang ke hore batho ba fuwa monyetla wa ho etsa kopo mme mmuso o tshwanetse ho hlahloba hore na motho eo o hlile a lokelwa ke tshireletso ya baphaphathehi e kapa tjhe. Jwale, ke taba e leng hore haile hantle ntle haholo bakeng sa hore re ke re shebe ke taba leng re ntle wena ngwane se hore re ke re shebe re ke re popole ke re lahlele borele hanyane re ke re bona rena re bona jwang na ho nepaetse hore Afrika Borwa e bulele hape menyako ya dikopo tsa setshabelo e leng di Isalam

0: Pulse of Josie.
1: Maikutlo ke a fapafapaneng batho ba na le ho ikutlwa ka tsela e sa tshwaneng ka ditaba haholo tse amanang le bajaki. He batho ha ba kgotsofale ntate, kore mo Afrika Borwa ha batho

0: sorry buti yami na mincele ukuthi malawe man
1: iyazi
0: bengayazi ukuthi lo muntu ushadile angitshelanga man ayishicela ukuphu umthwalelo man please kodwa umuhle yena.

0: 1, 2.
1: The Morning Express.
2: Ka lehlakoreng le leng kantoro ya poso mamedihle South African Post Office kapa yona SAPO ka bokgutshwanyane e re e atlehile ho hlola dikopo tse pedi tsa molao tse neng di le ka ho thibela tshebediso ya ARTO, tsamaiso e ntjha e reretsweng ho sebetsana le ditlolo tsa melao ya sephethephethe e ka sitana le ditefiso. Jwale ARTO e kenyeletsa tsamaiso ya dintlha bakeng sa bakganni le tsela e ntjha ya ho sebetsana le ditsebiso tsa ditefiso. Empa mokgatlo wa AUTA o lwantshang tshebediso e mpe ya tjhelete ya setjhaba le tsamaiso e sa sebetseng hantle o hlahisitse dingongoreho mabapi le ARTO le karolo eo post office e lokelang ho e bapala ho romela ditsebiso tsa ditefiso. Ka hona he, taba ena ntse e le lebaleng la molao, mme bakganni ba bangata ba ntse ba ipotsa hore na tsamaiso ena e ntjha e tla ba ama jwang. Jwale re tla bona hore na ha se diphetholo le hana mono hore na e ka ba di tla fella ka taba ena ya bo di-point system. Ho thwe o tla minusetswa di-point mono, minusetswa di-point nenneng o fumana ho thwe ha e khona. Ha o sana bothijo jwale tjena ho fedile ka wena.
1: Hadiwele, The Morning Express.
2: Ho feta mono mamedi o tsebe re di otla ditlhong fela jwalo ka re mona re lelekisa nako. Mmaraka wa ditjhelete o se o bolelletse Afrika Borwa, South African Reserve Bank e ka nyolla sekgahla sa tswala hape ka 0.25% pele ho selemo sena sa 2026 pele se fela. Mme lebaka le leng le behwang ka pele ke keketseho ya ditheko tsa oli lefatsheng ka bophara. Ha oli e bitsa haholo, hangata theko ya petrole le diesel le yona ya nyoloha. Mme sena se ka etsa ditshenyehelo tsa dipalangwang, tsa tlhahiso le tsa thepa. Mme qetellong sa beha kgatello hodima inflation kapa keketseho ya ditheko. Ha sekgahla sa tswala se nyoloha, batho ba nang le dikamano le bo dikadimo jwalo le ditlamo tse itseng tsa matlo ba ka iphumana ba lefa tjhelete e ngata kgwedi le kgwedi. Jwale ho batla le mafekefeke ngwaneso hwankga, re utlwile hore ho tloha hosane petrolo ntate 30 rands per liter ngwaneso hwankga ho mafekefeke. Kore re tla mo hopola ntate Zuma ke batho bua leshano.
1: You are listening to Hadiwele. Hadiwele. The Morning Express.
2: Ba re tla mo hopola ntate nyei. Hey, ai khona ke a tshaba taba. I reke ke dikwale he. Pele ke ya dihlong tsa ditaba ka pelenyana ko hlokomedise kwano mona hore Afrika Borwa e tobane le bothata bo boholo ba ditshebeletso tsa metsi a ditshila tsa maiso tsa dikgwerekgwere. Ho ka bang halofo ya ditsamaiso ka nnete tsa masipala tsa ho hlwekisa metsi ya ditshila di se di le boemong bo kotsi haholo. Mme lefapha la metsi le bohlweki le re le ntse le latela dinyewe tsa botlokotsebe tse ka bang tse 96 kgahlanong le balaodi ba ditshebeletso tsa metsi ba 53 ka lebaka la mathata a ntseng a tswela pele a meralo ya dikgwerekgwere. Mme bothata bona bo ne bo ame fela bohlweki. Ha dikgwerekgwere di sa sebetse hantle, metsi a ditshila a ka kena dinokeng, matamong le mehloding e meng ya metsi, mme seo sa beha bophelo ba batho le tikoloho kotsing. Jwale taba ena e boetse e baka potso e leng hore ka nnete ya hore re ipotse hore na bommasepala ba hlokomela jwang meralo ya motheo eo

Okay, njengamanje nansi ingoma imnandi into manje nje siyabila. The Urban Wave. Kumbulo ukuthi mangibuya ngapha sobe sibheka izinto ezikhona phakathi kwezidlo zasemini lunch.

0: 011 Radio News. Time for a word of power, grace, and transformation. Welcome to the Spiritual Corner on 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Hoto, Momamedi, Yaitatang, Wastation, Sesoholo, Sa 011, the pulse of Josie. Kia udumedisa, le letsatsi lena la kajeno, letsatsi la labraro. Me re leboga ntate Modimo. Ha ntse o re bolokile, o re file la kajeno letsatsi. Ke tshepa le wena Cebo Mangethe go ntse o le hantle ngwaneso. Me re leboga re ntse re tsamaya ka mogau wa ntate Modimo. Me ga ke tsebe Cebo o ne kajeno ke gola re saletswe ke matsatsi a ka bang a tsheletseng. Pele ditlhatlhobo tsa bana ba matriki di qala, me e ka re ga Modimo o ka ba etsa hantle ga ba ntse ba itlhophisa ba itukisetsa ditlhatlhobo tsa bona tsa mafelo a selemo. Me re leboga ntate Modimo ka mogaotlhe. E ka re bana ba ka Modimo ka letsetsa ka mogaotlhe la sebetsa ka thata dithutong tsa lona, me le tsamaile dilemo tse 12. Ha se papadi me le sebeditse ka thata le ile la feta ka haro dikgotlho la feta ka haro dirame diphepetso tse ngata tse le kopaneng le tsona e ba nna le ga ntse le itlhophisitseng hantletle bana ba ka. Ga re qale ka thapelo letsatsing la kajeno. Wena ya ka odima maru ya okametseng maru, wena ya bonang tsotlhe, wena ya tsebang tsotlhe. Re a leboga lela kajeno letsatsi Modimo ntata rona ya halalelang. Wena o re bolokile o re baballetseng tate ya Mosa ya halalelang. Mme re isa tlhompho le tlotla yotlhe wena re re Modimo wa halalela senatlha sa legodimo. Ga ona ya tshwanang le wena, mme le kajeno o santsane o bokwa. Mme Modimo re tla dula re o boka ka metlha. Re re Modimo re a leboga, re leboga bogolo ba gago gobane wena o matla ka metlha le metlha. Modimo re bega le mo mamedi wa station-e letsatsing la kajeno, re re Modimo a kobena le ena, mme o mo sitse mme o mo baballe ka metlha le metlha. Go tsotlhe tseo a di etsang bophelong ba gaeng thata rona, ga ke be wena ya tlang go mo tisa o mo fe tsotlhe tseo a di tlhokang, dijo o mo fe tsona, diaparo o mo fe tsona. Modimo ya halalelang, ba tlhoka mosebetsi, a kobule mosebetsi Jehova ya maatla otlhe, mme e tere go batho ba hirang Modimo a ka ba be na le kutlwelo botlhoko. Mme ba gaogele batho ba gago Jehova. Re a leboga le gao le jalo Modimo a ka, le ba sebetsa Modimo a ka ba maatlafatse, mme o ba thuse Modimo a ka ba be na le tšhelete Modimo a ka. Tšhelete ke e dule go batho ntata rona ya halalelang, gobane se botlhoko go batho ko o tlhoka tšhelete Modimo ya halalelang. Ntata rona ya halalelang, lentswe la gao le tlo bula le ka jeno. Ke kopa maatla gago, ke kopa wena e be yona tang go ntataisa Jehova. O mpulele lesedi le kganya Modimo ntata rona halalelang. Ke bega le mo mamedi wa station e bana le ena Modimo ntata ya maatla otlhe. Mo maatlafatse lentsweng la gao la letsatsi la kajeno, mme le tle le etse mosebetsi le seke la gutla le sa etsa mosebetsi ka Keresete Morena. Amen. Bana beso ba rateileng la kajeno letsatsi, nna le wena ga re fumane lentswe la rona letsatsing la kajeno, re fumana bukeng lengolong la pele le ngotsweng ke Samuele kgaolo ke a leshome le metso e robong, e ba re qala temaneng ya leshome, ke yona fela e re tlang go e bala. Motlhodithero wa ka letsatsing la kajeno ke mantswe a reng, lerumo la sera sa ka le mfositse, mme la tlhaba le boteng. Ga e fumanele e balega jena, Saule a leka go balaela Dafita le boteng ka lerumo, Dafita a mpa a qoba go Saule a hlaba lebota ka lerumo, Dafita a baleha a phonyoga bosiu bo. E fela kana palo ya rona ya lentswe. Ngwaneso ya rategang, re kopana le Saule yeo Dafita a neng a mo rata, mme a mo rata ka pelo ya gae yotlhe, mme a mo yentse sejiki sa gae kapa motho ya mo thabisang ka mehla. Re kopana le ena tsatsing la kajeno, Dafita a bitswa ke Saule gore a tle go yena, mme a tlo tseka le gona go mo thabisa jalo ka tlwaelo, e ne e le tlwaelo ya gae. Gathe ka nako eo Saule o rerile borra, o reretse Dafita borra, Davita asa tsebeletho hore motho yana ya moratang o moreretse bora letsatsi la ka jeno. Yare kana ko eo Davita antsa iketlile antse amoletsetsa yaba Saule ke kana ko eo a hlophisang le rumo la haye ana santse a le peile hantle. Yare ha Davita antse a cheka jalo antse amoletsetsa ha di harepa tsa haye Saule a etsa bonnete ba hore Davita o haufi le lebota. Yare kana ko eo a lekang ho mo hlaba ka lona a mo betsa ka le rumo. Yaba le rumo la haye le fosa Davita me le hlaba leboteng. Ke ka hona mohlodi thero wa ka o reng le rumo la serasaka le mfositse la hlaba leboteng. E ngwaneso ya ratehang re kopana letsatsing la ka jeno. Re kopana le Davita ka lebaka la lerato la haye ho Saule a sa monaganele bobe boka akbakboka hlayihang bo tswa pelong ya Saule. Re kopana le Davita ya iketlileng a etsa mosebetsi wa haye a tlwaetseng ho etsa ka mehla le mehla ho letsetsa morena diharepa a ntsa moletsetsa jalo ka baka la lerato. Ee ngwaneso ya ratehang ya bada Saule o nka lerumo o betsa Davita. Davita a sa lebella, Davita a sa nahana ka nako eo a mo betsang ka lona lerumo la mofosa la hlaba leboteng. Ke re kopana le nna le wena letsatsing la ka jeno ke sa tsose maqeba, ke sa tsose maqeba a kileng a ba teng ngwaneso ya ratehang. Re botsa potso ka jeno, maqeba ao wena a bakuwe keng? Ee a teng maqeba a bakuweng ko rata batho, a teng maqeba ka jeno a tswileng batho ka baka la hobane ba ne ba sa nahanele batho, ba ile ba tshepa batho mme batho ba ba fetohele ka jeno, ba ba fetohetse batho ba teng batho ba phelang ka marumo a ba hlabileng a dutse dipelong tsa bona. Marumo a dira tsa bona batho ba sakang ba ba nahanela letho, batho ba kileng ba ba rata. Ngwaneso ya ratang re kopana le Davita ya sakang a nahanela Saule ka letho, a tshepa Saule mme Saule a bana le morero o teng, morero a neng a o rerile e ne e le go bolaya Davita gobane Davita o tlotsiwe ke Modimo. Modimo metsetse borena ka jeno Saule o honohela Davita ka lebaka la tlolo e teng go yena. Re a kopana nna le wena letsatsi la ka jeno, a teng maqeba a teng dipelong tsa batho, a hlajiwe batho, batho ba hlajiwe ka jeno ka baka la gobane ba kile ba tshepa batho, ba teng maqeba ka jeno a marumo a dutseng dipelong tsa batho. Ngwaneso ya ratehang maqeba a bohloko a marumo, batho ba phela ka marumo a dipelong tsa bona gobane marumo a ba baketswe ke batho ba kileng ba ba rata. A teng marumo ka jeno a dutseng dipelong tsa batho, a hlabile batho mokokotlong, ya re batho ba iketlile a santsana tshepile motho ga thona le lerumo leo a mo kotletse lona ka re pelo ya gae. Batho ba megwabadi ka jeno ka baka la marumo a teng ka jeno, maqeba ka jeno a teng. Ngwaneso ya ratang re botsa potso, leqeba leo go wena o le ntshitswe keng? Ana ga se leqeba o le ntshitsweng ko rata motho, ga se leqeba o le ntshitsweng ko tshepa motho. Ee ngwaneso a teng maqeba ka jeno, batho ba tsamaya ka ona a teng maqeba a dutseng ka jeno, a buleile maqeba dipelong tsa batho ka lebaka la go rata batho, a buleile maqeba ka jeno ka lebaka la go tshepa batho, a buleile maqeba ka jeno ka lebaka la gobane ba ne ba sa gole gore maqeba ana a tla batswa ke maqeba, ba tla etsetswa ke batho ba kileng ba ba tshepa, ba ba teng batho ka jeno ga ba golwe ba kileng ba fumana maqeba ka jeno ka lebaka la go tshepa batho. E ngwaneso ya ratang ka jeno batho ba teng ba karo dipetlele, ga re ya nna le wena re le opotsa karo dipetlele batho ba kentswe keng? O motho e ka gopolelela ke leqeba leo nkileng ka le ntshwa ke motho ene ke mo rata, leqeba lena ke le ntshitswe ke ka gobane ga ke saka ka nagana gore bora nka bo tsosetswa ke motho e kereng ke mo tshepile. Ngwaneso ya ratehang ba teng batho karo ditronko ka jeno, ba dutse ditronko ka mabaka a maqeba a batho a leng a ba hlahela ba ba hlaba ka nako eo
2: batsana hana maqeba teng ka jano a tsabileng ba a tsileng batho ba tsile maqeba a bohloko a teng maqeba ka jano a tsileng batho ha o karu ya botsa ngwana se ba teng batho ka jano ba robetseng dimoshara ka lebaka la maqeba a o tshepa batho ka mabaka a maqeba a o rata batho a teng maqeba ka jano a batho ba dut ba leng ba kare ho mabitla ka jano ha o ka botsa batho gore le kene ka roma bitla ka jano le kentswe keng ba tla o bolalela ke ne ke sala gana nka fetogelwa ke motho ene ke mo rata Dafita le ena ka jano o fetogelwa ke Saule a fetogela Dafita ngwaneso ka nako ye a reng wa motlhaba a tlhaba le boteng gobane le teng le bota le ka morago go nna le wena le teng la thiba lebota gathe ka nako eo a reng wa motlhaba go na le mmina se fela o reng gathe sera saka ke neng ka go tseba jwang o nge ntsha maqeba a tswile maqeba ka jano ka baka la obane re ratile batho ka jano ngwaneso go na le maqeba a re ntshang re tsamaye re tshabe le go tsamaya ditrateng re tshaba le go tswela ka ntle ba teng batho ba dutseng ka romalapa bona ba kile ba jwetsa batho diphiri tsa bona ka jano diphiri tsa bona di fetogile maqeba a ba qata ka jano ga ke tsebe ka jano letsatsi la ka jano le kopana le nna le wena le botsa potso leqeba la gago le bakue keng leqeba la gago le entswe keng leqeba la gago le bakue keng bote motho ya tla go araba o tla re leqeba le ke le tswileng ke leqeba la go rata ke leqeba la go tshepa ke leqeba la go pega motho sefubeng ga ke a ke tsebe ke itlhabile nna ka lerumo laka la go rata motho ka jero ke itlhabile nna ka lerumo laka la go tshepa motho ngwane sona le batho ba llang ka jeno ba re gotja nkile ka tseba gore sera saka ke sona sena se pelaka ka metlha sera saka ga ke tshega se tshega le nna go na le motho ya reng go nna le wena kanye sera saka ke tla se tseba jwang ga ke lla se lla le nna ga ke tshega se tshega le nna ga ke tsamaya mo ke tsamayang teng se tsamaya le nna ga te wa nkweta o nkwetletse lerumo ka sefubeng ngwana se ya rata ba teng batho ka jeno ba tlhajweng ke marumo a lerato ba teng batho ka jeno ba llang ba re ke lebaka la go tshepa go na le motswadi ya llang ka jeno ga na ngwana ka lebaka la go bone ngwana gae o ile a tshepa go na le bana ka jeno ba llang ga bana batswadi ka lebaka la go bone motswadi o ile a rata ba kene ba bitleng

la di advisor amogalatše ka moka tše le gopole gore fa mo sekhutlhwaneng se nepogolo ya sekhutlhwana se sa tlhatlho dikeletso go baswa re rata gore baswa ba rena ba naga ya Aforika Borwa ke batle ba gole ba hlalefile kudu ge re lebeletše dilo tše e leng gore ba tlhakana le tsona mo leetong la bona la bophelo go na le baswa ba e le gore bona ba ka ikgethela gore bona ba rata go ba ka gare ga tša kgwebo go na le baswa ba e le gore bona ba ikgethela gore rena re tlo tila le thuto one way ke sekolo ke sekolo ke sekolo left and right and center jalo go na le baswa ba bangwe ba e le gore bona ba dutse fela ba ipotsa gore rena tše jale ka tšeo ga di a re lebana o riatjo Mandoza ba re na o se thola kanjani o tlele connect jale re bolela le bona baswa ba ka moka ga re kgethe moswa mofe ka ga re kgethe moswa go ya le ka maikemišetso go ya le ka hustle site ya gage ge e le gore moswa e le gore wena o dutse connect ga re go kwalele ka ntle re aa o tla e thola kanjani le wena re bolela le wena fa jale tloga o tseba gore gona fa go 011 radio mo go the afternoon take over ke mo go tlo humana maele gomme ona pele wa emelela le wena wa e rothota marole wana pele wa tsena ning le wena wa diragatsa jwale ka baswa ba bangwe o tsebe gore moswa fa a rata go lemoša gore ntle le thuto go boima go boima go boima go boima nna a ke rate go ka go tlhotlheletša ka se e le gore ga sego ntle le thuto dilo ka fa ntle ka fa re di humana boimeng re di humanela boimeng jwale sa pele moswa rena re go kgothaletsa fela gore bala dibuka tsena sekolo tloga o tiša o tsene o tsenelele ge sebaka se sa go dumelela ge o humana le gore ka fa gae batswadi ba sa le gona batswadi ba sa go fa thego ba sa go direla sela le sela wena sa gago gore tsena sekolo tše ntši tše o tla di bona ka morago jalo wena moswa yo le gore o feditše matric ya gago o dutse gae o dutse ka lapeng gore yei ke tsene sekolo fela o NSFAST ga di amogele dikgopelo tšaaka ke leka se ke leka se ke leka se na goreng ka nna jale le wena moswa woe re bolela le wena e le gore o badile ke re fa ke boletse ka re tsena sekolo bala buka o e badile buka re go bona o feditse kwa go matric wa gago o feditse o remile tlo jale o dutse ka selepe sa gago ga o tsebe gore o ye kae ga o tsebe pele ga o tsebe morago jalo dula le rena fa ke tloga ke gontišiša gabotse gore go tloga tšatši la go sasa ke tlo go nyakela di-legend ke tlo go nyakela di-professor ke tlo go nyakela boragwebo ba go tuma ke tlo go nyakela batho ka moka ba e le gore nnete re lebeletse go bona ka fa nageng ya Aforika Borwa ba e le gore ba tla ba ba bolela le wena gabotse thui ba sa kgethe gore o moswa o mofeng o tsene sekolo goba ga wa tsena sekolo fela ba tla ba bolela lena ka moka baswa fa jale ke bolela fa le wena ke re moswa tsena sekolo jale ke bolela le le gore o tsena sekolo ga jalo ye le gore batswadi ba gage ba sa le gona ba sa mo fa thego tsena sekolo ngwanešo tsena sekolo ngwanaka ke bolela le mose le gore o feditše marematloufa o feditše matric le yena o dutse ga a sana tshepo ga a sana hope ga a tsebe pele ga a tsebe morago ke re le yena ke re go yena ke re wena moswa ga is not over until God says so ge o feditše ka matric gomme ge o leka go applya mola le mola le mola ga ba go bulele menyako se ka kibapa dula matleng dula o tseba gore tše ka moka tše di a kgonagala jalo ke tlo bolela le moswa yo le gore ena ke o dropile out o tswile o sa lalata pensele o tswile ka tlelaseng o tswile sekolong o bone gore ka re yena thuto e boima go yena le yena moswa woe ga re re go yena re re ke ga botse se a se dirileng fela le yena o tlhoka matlafatso o tlhoka gore mo matlafatse re mo fe maele gore ka tsebo le bohlale joe modimo a go fileng yona matsogo o na le ona maoto o na le ona seo ga se re gore o tsamaye o amoga batho tše e leng tša bona ka diatleng šomiša majoko šomiša monagano wa gago šomiša matsogo wa gago šomiša setho sefe sefe kapa sefeng se e le gore se a functiona se a šoma mo mmeleng wa gago go kaonafatša bophelo ba gago ba gona baswa ba e le gore ba paletšwe dithutong e fela le kgono le re ba bona ba diragatša ba na le dikgwebo di tumile di tswela pele jale šomiša bohlale seka šomiša maatla šomiša bohlale jo modimo a go feleng yona gomme bohlale yo ba gago bo tla thušana le matsogo mahlo tše ka moka tsona o feletše tlhengwanešo go na le batho ba e le gore se wena o na leng sona ga ba na sona bangwe ba dutse godimo ga di-wheelchair bangwe ga ba bone mahlong bangwe ga ba kwe ditsebeng fela go na le ditšelo ba di dira jalo wena o feletše na o palelwa ke eng ke ka fa o kwa kere
dikeletso tlhahlo go baswa ka moka jwale ga re gete moswa ga re re wena o tsene sekolo wena ga ba tsena sekolo ba bangwe le bona shiba le ba tsene dikolo ba tsene

0: university ba tsene di tertiary ka go fapafapana ga tsona ba graduate ile fela ga ba re ba kokota ba bolela gore ne ga ona experience re nyaka ba na leng 5 years experience na o tla bo itse re ka e o sa tswa sekolong mapanta ke a wa bona ke a wa ha kilo ka ra ga di ntlo mabanta ka mabanta banta jwale re tlo go gothatsa tsa tsina le go ne re tlo go gothatsa mo tsikutlwaneng se sa rena sa dikeletso tlhahlo go ba swa ka moka jwale lo wena o re o le gore o re o tsene di university o na le mapanta panta fela kampani ya gore offer ya bona ga e go gotsofatse lo wena re tlo bolela lo wena fa Yula le rena go tloga tsatsi la lohono ge ra thafela se ripagare sa metsotso go tshwela iringela ya boraro ke bo ile gore o tla bo ikwa se
1: tlhahlo dikeletso maele go baswa ka moka go message re ga manta ga go fitlhela bohlano ge ra thafela se ripagare sa metsotso go tshwela iri ya boraro go fitlhela ka iri ya bone gona fa go the afternoon takeover ya 011 the Pulse of Josie.

0: malanga jona malanga ebile bana pele ba bia ba re part 2 ebile na lexel sibahle ba tla go ena go botsi thiba re shona malanga yelo re bolelishana ka yona tjatjina le hono yona she na o kile wa ikwa o na le molato ka moraga gore o gahlane le motho yo e le gore wa motseba a re o sepela ka fa le gare ga mmolo ka gare ga sepetepete wa mona sholo hatla from the distance fela mo gele sone tsore le kopana wena le yena o napile wa mofeta motho yola gale ke re go ena kere na o kile wa ikwa o le molato ka moraga gore o dire tsela ye selo se se yola ka seo na o kile wa ikwa o le molato na gore motho yo ke mo fitile ene ke a motseba gape motho ba sa go lemoge wena o mo lemogile a sa le gole fela ga le ile kopana wa humana gore wena o napile o lebella kwa.
1: You are listening to the Afternoon Takeover.
0: Ya tse jo le ka tse di a direga magagesho fela ke rata go tlotse ba go tswa go wena maikutlo a gago nomoro ya rena ya mogala ke 0751329986 ke kopana ya lehono ennyane fela ye le gore ya fisha ye le gore e ya diragala e ka go diragalela wena le wena le wena le wena le wena jwale ke rata go tseba gore na o kile wa ikwa o le molato ka moraga gore o fete motho yo e le gore wa motseba ntle le gore a go lemoge fela wena o mo lemogile ntle le gore a go boledishe wena o mo lemogile mabaka ke a mantši go ka direga gore o humana e le gore tšatšing leo go na le fao e le gore o itlhaganetse gona go na le mo e le gore o tatile o jagetse fao ga o nyake go tistepa ke selo ga o nyake selo se e le gore se ka go ema ka pheo se ka go ema ka mahlong nako e nngwe ba bangwe ba ka re ke ka lebaka la kgatelelo ya monagano o humana e le gore motho wa mmona fela ga o mmone wa mmona empa ga o mmone ba bangwe ba kana ba re e ka ba diphapano tšaaka malapeng humana e le gore wena le molekane wa gago ga la tloga le arabišana ka tsela ya maleba ge o itswa ka fao gae gomme o ya mola lefelong lela mo e le gore o napile wa gatlhana le batho ba bantši o napile wa tlhakana le yena motho yoo ke tse dintši ke mabaka ya le nna e re ke ne o bolela ka nna fela fa e kile yang diragalela ebile e ya diragala gantši le gantši le gantši o mmone motho gore yela ena ke a motseba ela yela ke o tlhakanang le ena ye ke a motseba e fela ga ke a ikemišetša gore ke tlo ema felo fa ga ke a ikemišetša gore re tlo ba le poledišano felo fa go na le lebaka le e le gore ke le ketemišitše jale se e le gore se le sa diragala go nna ke ile ka lebelela fase kana pele ka e fetela gona fao fela le nna ka morago ke ile ka kwa seo ka nnete se tloga se njutše pelong ke ile ka kwa e le gore o kare se ga se sona se jale ke rata go kwa go wena gore na wena o kile wa ikwa o le molato ka moraga gore o fete motho yo le gore wa motseba fela ga go lemoge wena o mo lemogile.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
2: Say how.
1: You are listening to...

0: 011 Radio News.
1: Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the Pulse of Jozi, ditaba tsa hora ena di bolwa ke Eddie Magidela. Momamedi dumela. Tse tlhomeng pele re tla utlwa ka Shadrack Sibiya, re tla boela re utlwa hape ka batlodi ba merafo ba ahlotsweng dilemo tse 20. Ho feta feta moo, re tla shebana le moruo. Tsena le tse ding ka mora mona. Le khotla la Masrata la Randburg le tswetse pele ka jeno ka letsatsi la boraro la nyewe ya kopo ya bail ya motlatsi wa mokomishinara wa naha wa Sponisa ya emisitsweng mosebetsing, Lieutenant General Sibiya. Le qwethela Sibiya e leng Amanda Nell le boleletse le khotla hore monna ya bitswang Monghadi M ke ena ya neng a lokela ho qoswa ka kgobisano e seng molaong ka batho e seng Sibiya. Sibiya o tobane le qoso tse kenyeletsang peto, kgobisano e seng molaong ka batho, hammoho le qoso ya ho hohela le ho susumeletsa ngwana ya dilemo di 16 ka tsa thobalano. Ho boetse ho ekeditswe qoso e nngwe e amanang le ho tlola molao wa taolo ya dibetsa. Leqwetha la hae le hanne hore Sibiya o kile a kenya letsoho kgobisanong e seng molaong ka batho. Le re diketso tseo a reng di amana le Monghadi M ke tsona tse lokelang ho sejwa ka tlasa qoso eo. Lekgotla le boetse le utlwile hore ngwanana ya qoswang Sibiya ka peto ho thwe o ne a sa tsebe se etsahalang ka nako ya ketsahalo eo e bolelwang e etsahetse. Ho feta feta moo, sena se ile sa hlaha nakong eo leqwetha la Sibiya le botsang mohlanka wa Sponisa Sergeant Ndlovu dipotso. Ndlovu ke mofuputsi wa nyewe ena. Ho ya ka dipotso tse botsitsweng lekgotleng, ngwanana eo ho thwe o ile a nwa jwala mme qetellong a lahlehelwa ke kelello. Leqwetha le pheha kgang ya hore boemo boo bo lokela ho nahanwa ha ho shejwa diqoso tse qosang Sibiya. Tshebetso ya kopo ya beili e ntse e tswela pele. Re fetela ka profensing ya Limpopo. Lekgotla la streke la Polokwane le ahloletse banna ba bararo ba neng ba sebetsa merafong e seng molaong dilemo tse 20 tjhankaneng e mong le e mong. Banna bao ke Tshepo Mashaba, Antonio Gombane le Kwena Selatole. Ba fumanwe ba le molato wa ditlolo tse amanang le merafo e seng molaong, ho akaretsa le ho ba le diminerale tsa bohlokwa le ho sebetsa merafong ntle le tumello e hlokahalang. Gombane eo e leng moahi wa Zimbabwe o boetse o ahlolelwa dikgwedi tse 6 tjhankaneng ka lebaka la ho tlola molao wa bojaki. Kahlolo eo ya kgwedi tse 6 e tla tsamaya ka nako e le nngwe le kahlolo ya hae ya dilemo tse 20. Bolaodi ba naha ba botjhutjhisi e leng NPA bo amohetse kahlolo ena. Re hatela pele. Ha re sheba ka kona kamana ka Gauteng, lefapha la mebila le dipalangwang le re le shebile ka hloko tshutshumetso ya pula e matla hodima mebila le ditshebeletso tsa dipalangwang profensing. Pula e ntseng e tswela pele e ekeditse kotsi ya dikgohola, metsi a emeng mebileng le tshenyo ya dikarolo tse ding tsa marangrang a mebila. Ho boetse ho na le dingongoreho tsa hore ka mabone a sephethephethe, mabone a diterata le ditshebeletso tsa dipalangwang tsa setjhaba ha sebetse. MEC ya mebila dipalangwang kwano mona Gauteng ke di bone di a letlabela, o laetse mafapha le ditheo tse amehang hore di matlafatse tlhokomelo le karabelo. Dihlopha tsa tlhokomelo di beilwe di le malala a laotswe ho sebetsana le dikgoka, tshenyo ya mebila, mathata a tsamaiso ya metsi le dikotsi tse ding tse bakwang ke maemo a lehodimo. Bakganni ba eletswa ho fokotsa lebelo, ho siya sebaka se lekaneng pakeng tsa dikoloi le ho qoba ho feta dibakeng tse tletseng metsi. Ha le bone la sephethephethe le sa sebetse, bakganni ba lokela ho atamela mateano ka hloko e kgolo, mme ba nke mateano ao jwalo ka ho se sebetse ha mabone a sephethephethe. Lefapha le boetse le tseba ka mabone a diterata tse sa sebetseng tse tseleng ya R24 le tse ding tse etsaetseng ka hare ho profensi. Ate bora kontraka bantse ba lokela ho lokisa mabone dibakeng tse amaileng. Ho boetse ho buisana le ba tsamaisi ba Gautrain mabapi le tshutsumetso ya maemo ana a lehodimo ditshebeletsong tsa diterene. Bapalami ba eletswa ho latela ditsebiso tsa semmuso tsa Gautrain mabapi le tieho kapa diphetoho ditshebeletsong tsa bona. Tsena e ne le ditaba tsena tsa hora re tla kopana hape nakong e latelang.